genda bisasula. Dezo kubera ngo la buli kimu kijjanga bo kibala. Era ngo laba ngo ina amanyo solo ko esa amanyi go ina. Allah yakwadda amanyi yagamba nti la hawla aha wala quwata illa billah. La hawla tewali achusa wala quwata tewali ina amanyi ga komeredde gasemba yo okujja koyo Allah. Abantu abadde na amanyi ni gabagwako. Abantu abadde n'ebitiibwa ne bibagwako. Abantu abadde n'obulungi ne bubagwako. Abantu abadde na ki ne kibagwako. Ne wakati mu bulungi yakosa abantu bangi. Kyala gwo oli mulungi. Buli omu akulaba ng'oli mulungi naye okosezza omutima gwa bbaawo. Okosezza nnyo omutima gwa bbaawo. Okosezza nnyo omutima gwa mukyala wo. Okosezza nnyo omutima gw'abaddu. Allah agenda kusasula. Okukaaba kw'abantu tekukoma kwatuwa. Gamba nti bakabakaabe bakyolye. Wallahi ogenda kukomekkereza ng'osasula. Dyo singa n'omuddu ng'atambuza bbogoya. Naye nga mukyala mukulu. Kamulaba mu ndabika mukyala mukulu. Yandibadde ayina abazzukulu. Ayina ne w'atudde. Twebaza Katonda ffe twalabako. Twalabako tulabyeko abakyala, tulabyeko abaami. Nga mukulu naye ng'ayina w'atudde yakozesa bulungi akameeza ke, akadaala ke biseera by'obuvubuka. Nze nakujja ku bajjajja bange, nakujja ku jjajja bamuyitanga jjajja Naluyinda. Jjajja Naluyinda yankuzaako eyafa. Ne nkulya mikono gya jjajjange bamuyita Nabukeera akyaliwo embikaawo. Jjajjange Nabukeera wakabi. Naye mwebazaako kino kimu bintu bingi tiyatuliisaako bubi. Nabukeera tiyatuliisaako bubi. Tiyatuliisaako bubi. Ffe tetwalaba ku bijanjaalo okuggyako nga munnyini yabifumba ate ng'abyagadde n'abifumba nga wabyagala. Naye nga lwagenda mu ttawuni atulekerawo nva ate nga za byennyanja ebibisi oba ebikalu. Nga buli kiro muteeka okulya ennyama enkya emisaala byennyanja. Bateekateeka. Niyo olwaleero jjajja waffe oyo taggweesa nkota ya ttooke amaze ebbanga takola. Waali awo ali myaka gijinga mu 8 naye takola naye taggweesa byakulya. Buli kimu akirya, soda amunywa, ennyama agirya, amata aganywa. Naye osiŋŋaana oli mu myaka 2-3 tanywa soda, tanywa mata, talya biki, sinabikoze bitya, dwaki? Akole fujjo ne Allah amuggyeko ebyokulya naye akyagina maaso nakola fujjo. Oyo omusiŋŋaana atambuza bbogoya ye mwennyini mukadde ne bbogoya gw'atunda mukadde tategerekeka. Natambula kuva ku main paa ku main. Nakwata oboja paa ku oboja. Nakwata lubasi paa ku lubasi. Nenga tanna paka saawa 12 akyamwetise. Wachi wetika. Kolerera obulamu bwo. Kolerera nnyo embeera. Mukwehisa obulungi n'abantu. Allah aleme kusasulira mu bukadde. Banno bagenda kola. Obazoganya na dogo. Banno bagenda kola. Obazoganya n'abasajja baabwe n'abakyala baabwe. Ogenda bisasulira. Oyina omusinga nanga atambuza ebibiriiti na buno obusala enjala n'atambula okuva ebugembe paka mu ttawuni. Nga ne omusinga n'omuŋŋa nti yonna kale kambiguleko talinaako magoba ga 13 naye ng'ali kofide n'atambula n'atuga mu ttawuni nga n'okowakoye ateekeddwa okubawo kaalyako. Duacho tuka mudale leo saba Allah limeditu tusamu ni wano programu joina wano wakati wano woteke duo kuruanile nyo Allah utakula gabu sungu we mutai mwesemba yo te wali atagenda kusasula. Falao ya komekeleza sasude unakula jo sagalo ufune mfuni gamanti omusajja wabula kakasanti Allah tabaraka wa taala asasula. Falao olwaleero neetumwogerako ebirungi tachasobola kubeera nga

0: Ebyonga atobiziza kukumbali ya magambi ya gandi ya kasira kampigano na galitegeza. Ntia haba kulembezo kufuwa kumpitu ntundebya district iganga kasira kuna kuruwaliru. Batandi iso kwebe yabe ya mungola. Eyo kujama maiso kudagambi oburu njuru na kum. Oro kufumi ntitiza no kulingira kunsonge yendi sa eyaba ntumui wanga. Eria Uganda district igange yu. Etegeziza ntimonte kateka eyo kulandola kuenkuza eyaba na. Bajiro chikati zoburu njinga masumira agenda uro na maka agari kutembeta bulungi abana mugutu ntundo gweno tibafuira yo kunsonge yo kulisa abana abulungi chafuira kwa abana kukozimba nokubanga tibali kujanga mu maiso okufuna akasira akakuzibwa obulungi mbaso omuzindalo ngo mukorogo guli wale kukibangirize eche kisawe echa Nakalama Primary School echa ganiwa muigoloza eriye Nakalama mu district yeiganga eranga akasira kampigano bali kusubira omugenyi lido kubo omukulu nga nole Minister owensonga da Afrika yebuvanduba era omumyuka wakatuikiro namba ndala asokerwaku Rebecca alitwala kadaga ente kati ko kusinzira kuli omukuru okuvwa ku kulukiko olukulira district eri eiganga omukyala Naruli Jamaga avatu inongulanga nole secretary wa social services okuvwa ku ebuyino bina bisinga wanu abitu inongwere yategeza nti ente kateka ya kulingirira obulungi ku nsonga n'enkuza eyabaana mu kitundu kino ekyabusoga okutwaliza awalala olwa
1: Tudde kuba n'omukolo gwa nutrition nga gamagana n'ebyokulya n'ejale wano tulindi kutakadingidi ku mbeera yetulyamu n'embeera y'abazaire ebalisamu abaana ku masomero tuleke waka kubanga waka tuli ntitled okulisa abaana baifaye ku masomero njiri okutambula mu masomero okwetoola district nga bweri nga majority y'abaana tibali era n'Nakalama wene naliwo nga tulina abaana over 10 na 8 aye nga abaana abali emmere tulina abaana 10 ekyo kiri kutuleetera mu abaana ifendwa ile na abantu kuleko kusoma kubanga datu kechisere kituka mu bisera byo maiso byo kusoma nga giving up nkubiriza abazaire abasomesa technical team security team na abantu mwena mwena ababulido
0: ngobiziza kukumbali abatyami abawangalira mu bitundu ebyo mwalo ogwena bukalu ogwagani bwa mugoloza eri ejaguzi mu district eye mayuge ebuna babo bali kwetaga ekitongole kiringirira bulungi ku nsonga ede bisolo ebikambu ebyo munsiko n'omumadi okujja mu gutundu ogweyo okuba kulira bulungi ku nsonga ey'envubu efuuse ensonga eri kugema eri kujanga mu maiso okutiisa abantu abatambula kyokanga embeera eno eri kujja mu maiso okubibwa bulungi endulu okuva eri abantu ababuliddo olw'ebirime byabwe n'ebisolo ebiri kusaanizibwawo owoifaga wenda emayuge yo sekandi Hassan Junior ava kwogerezganyako ku n'abatyami okuva mu bitundu biri ebyejaguzi batulonkeza bulungi ensonga nga kibali kwetaaga n'ekitongole ekyo okurumuka ebembwa okutakiriza abantu ababulido ebisinga wanu babitu inongwa ile
2: senze soka mudiyo kufa nejaguzi emvuga kukuti ile kamba ya ya munga ito raido ya tubi ndo talazi jire kwe ya kuku ya tubi nga ya samba katoka agwa ae tuwa wonye kumbali kulia guli ye etandikila kusawa nga nga ya chitu ndo kukumina hiviri okuja paka sawa isatudogu ile emelida abantu uweria kanga isanu kumuka agao paka kuntu unze na gudi ya lima duzi yami nga kumuwa aloka ya kuna imundi kuwa zati tukayo keza kumuwa alonga baka zi emu vwetuli gubi yeto wala jaguzi ya naena muigombo yeliye wa jaguzi na ukuli ya mre ya bantu watu maze wa embu wetu jita isevene government eri ija kutukola kwa mukulu ati ya watu tibi government yene hida yetu ya ambe baba
1: tudaku wa nomukulu
0: Tuva kwogerezgani yako kunole isenkuru owe chalecho eche jaguzi owe chalecho echa nabukalu eche bizinga ebye jaguzi yeyo omwami baliko wapita avalo nsembozi obulungi ye inongula akasira kampigano obuzibwe baliko ngamye mbala nani amuwira kakutia yan jamaiso okuluma abantu mu gutundu guno olwo kusanizibwa okwemere ebisolo n'ebintu ebimbi ebyomugaso

0: Kale tusigeiza edachika munana tusobola okubanga tuamuka ekifo kino bana ifebona baide bajema iso okubanga bongera okutusa kwente kateke denda ulo mkago mlonje oyongere okutegeera ensi ngabwe eri kutambula mukulu Frank Tumwesigye deputy speaker Kisozi Town Council webali kubanga oliyo ngolija maiso okubanga ogoberera ente kateke eno bwana zaidi tujja kulamula mwachi
1: ya haruna kolwe ido SAD na edena gulu kute vya polisi ebikulu wano mu Uganda abandi bavire nga basanuka abandi nga balikulira oluvainuma olw'ebyafulumizibwa okuva mu kebeeranda butonde edo mugenzi Paulo Kafero kotaire n'abaali abaana b'okusinza ku kyavire yonako olw'eigulo direkita wa direkita manikibwa akunga mstandulu mubiru ng'olona atwala okukebera endagamutonde mu ebye chikugwe byo kebera ndagabutonde mu kitongole kya polisi kote ni director wa laboratory ya polisi abanikibwa kunga kefa kachero kachana kateu bavile na kolwe global afumya ndagabutonde nga diriku babya va mu kebera ndagabutonde nga bikulaga anti kubana abiri nabana abatu alibwa nga ba mugenzi Paulo Kafero bana banabonka bana abana bina mulala bakakasibwa anti bano tiba mugenzi Paulo Kafero kubana abiri nabana abana bina abana bina mulala baka kasiba anti bano tiba mugenzi Paulo Kafero nawo olukufunza obwire ekibuze kiri kwebuzibwa ndagabutonde tudikozese tuyongera nga tudikozese soba tudiveko mukufulumya ebyavire mukulaganda gabutonde eyali minister wabavuka ekisereke eyali mu kuchamba championing
0: bala mbalugahare
1: yes ni yabeirewo ngo omugeni omukulu ngali kuitinesinga nga balangira ebyava mukeberanda gabutonde era abalangirirwa bavire nga balikuki na gadi kude
2: nze ndaga butonde ti December.
1: Diveo.
2: Abadenda badikozese.
1: Aye
2: to me
1: ngo muntu.
2: Nze tienda ndaga tienda DNA.
1: Boze ile kuzoyo bunalizo bwakuba
2: bana babeo. Tienda kunde ta ku pressure. Nsobola nokubanga naba wererake basomanga bali na bulunji. Ate tulwanirira abachi munsi.
1: Bulunji.
2: Of course kati nsobola nokubanga omwana tina wanga inga namusomesa ali na bulunji na ali.
1: Ngateka imwe tefutefo kwamba.
2: Okitegeye.
0: Ai kabirinze.
2: Of course aba wangi.
0: Kabirinze nda ukana kuniwe. Amazima galinti abachala abasinga babaliga omuchala bwabaliga oluisa abazira op azacha kusalawo tali kwenda bufumbo bufe bwabanga tali kwenda bufumbo bufe tali kwenda kukobera musada anti ono mwana tiwo amalizango omwano ya musibyo musada abasada abasinga amazima lwa kusirika ainga abasada abasinga balisomisa abana abatali bayibwe abasada abasinga bakuziza abana abatali bayibwe ate ekiruma omusada inzo kuba ino omwana mulala mumuchalo oyo omuchala inzo kuba nabana bana ngai kuba nabana omwana mulala no wo musada aye omusada oyo ekibi bwavambula mu bwensi kabiri nabana bano omuchala era alemera okusula abana bana abatwalega yibwe still abalekanga balikuwa ganira bya bugeyige bya mugenzi
1: zira kikasi nze kuba kibi ngako kuzamwana ataliwo omwana asumbwa abana balwala omwana ataliwo inzo kulwalanga bina kutimva kutipada musayi
2: ati echo kirumanga totege ngotege identity uwo
1: buti okwega lobulumi obireka buleke
2: sirika
1: nzaya
0: azedi eriyo mukwano gwange yali ni mukyalawe buti bazala omwana omwana olenga atawanizibwe chimbe kya nalubiri nga basiba mwidu aliro bulisawa buti omusada nga asansanya sente omusada ya sansanya sente omusada ya sansanya omusada yeva mulalat be kankebeze kundaga butonde
1: omwana bitabanga bya
0: libere bimwe omwana gwali tamwe sente gwali kutuyana nayo omwana tiwe
1: so buti
2: kati wobako oli mulwa ngoli wa mutima munafulu ala pressure wa
1: buti nikankubuze ukankobere ku kintu kirolo dilwa kyabasada basinga bungi bawulu omusada nga obona buli kimwa kirina sente alina yazimba yevuga akola yamana yakaba ati byaba kazinze mbie soniwe
2: oyo musada ba sekibote
1: be mbero tinedo mbero tinedo ofu ni omukazi omuzaire mu abana omwana omusomesa
2: anti ensonge diretero omukazi okubaliga iwe ni doba tokoze
0: batakulimba abachala muze
1: abakaze ezira bitima jebete
0: jibita ezira amatira
1: ezira mukazi amatira
2: eriyo
1: halo be
2: eriyo
3: bana ngamwe balotu wedete basebo
0: yesebo
1: nzana abakazi
3: Sina ino volimula mabotuli gwe mutule tira kuba gwansonga. Kale die yeso bweli ndi yansonga.
0: Yesebo.
3: Ama ina nairo bozi nze mukwano gwe imwe mukemba asumane osinzirane butangala ku musigiti aye ngamba ko nebuyende.
0: Yesebo.
3: Mola mwagwalero. Amazima dieni etu soko okutuwoza tumaga kwatu kya ebya kubayiza tubivwe kukubanga. oidaga kuzano guana nga guagupe bubaye nga de gubo
1: ngaba babuto butono
3: uwe vale inu mwete amirao godifuli
0: yesebo
3: ndibugeni munu mba uolu alero
0: yee
3: era nikuida na kalabo era mutavua o godiblet ni nono woga angeye neruko wena kaka tulivageni anono musade yavu alego masinga ya chikuli
0: amina amina tuwe anziza
2: ayo kusonga ya bakafero nitu mathaebo uchidi keyena ya kubi ya
0: yes David Sejusa Thomas Tayebwa bona bona ba wakini ya chintu chintu
2: nzeze na ndiku ndi mwaka Thomas
1: bano banubasa uba government
0: yesebo
3: Weba lukuweleza iwanga.
0: Weba lukuweleza.
3: Zena nize msasi roja sinimile ngeziwe mpangalila.
0: Yesebo.
3: Okutu walizo wamu. Ndagabu tondedo kusijama iso kubo nekanga baekeveza anga. Sikisembie. Okusinza chena vwaine. Wali ingiza kana kari ongole vulunji ingo msada.
2: Mwetika ke. Chumacha
3: mfuda. Apana apana.
2: Apana.
1: Owe kitibwa. Waoliyo?
4: Ono mkosa rivi nyesoni mwene ni kamuli kabacha aza wencho.
0: Yesebo.
4: Bana. Mungo kuba kubeda imwa kanyaba mtuka. Mzonga ya ndagabu tutonde okuvwe ila neira. Nebi mfebio tivi alinga u.
2: Watio?
4: Ata haba mtu. Baba anga. Yaya mpea nwaba na wangancho mtu nti. Omwana aza ilo omwana. Baza manga nkoko. Basu lava igulu. Nkoke ya soka ngovao baguli kavani ebi intu ebi gema ganani nda gabu tuonde ebi bolu isi tuvanga tulivu ebi intu ebi kusinzila kuvana abili naba tanu babo neka kwa habana bani ebi intu ebi tuvivwe ku tuwe sabile katonda asubule ukubo neka anga tulungami
1: mwami mkose
4: wanji sebo
1: olimu zeire
4: yesebo
1: oidi umana wasumbu woku za
4: Naba idukulu voti ndi nabo.
1: Eh, voti kubia mwakafana nyingo emelele mungaito okuzizu omwana ti uwo some iso okozechi. Omukazi yake era koncho ya kukoba ati abana abo be tinige baba baba ibo yali ibaba ibo nolo mugenzi yali yakafogundi.
4: Ezira kivawo nga katonda sina akireshewo.
2: Ebyo
4: nti kateka nga katonda ati bwatairewo. One. Ekyo nze nchire kabulekere byona byona byetukola byona byona bikono ya katonda.
1: Ni normaliza yangu. Katonda kwa. Nizendina mubana. Omwana ni woli mugabe eruyi. Ajanga timu singi.
2: Eliyo chisele chituka nga. Aba, oh.
0: Kali, katujia mauli.
2: Eliyo chisele chituka nga. Eliyo chisele chituka nga nomu chala. Talishua. Omwana wani.
1: Ati mtia.
0: Deni.
2: Elaba chala mbabu biza.
0: Che chikulete dobu tabashua. Kubaliga.
2: Ati eva ya baliga.
1: Miti mamitono.
2: Asilike busiliketa ya mkobe na musada.
0: Chona chona. Kulekera kubaliga. Chonka.
1: Mr. God, we use this method of talking. Of method of taking our child is. Oh child ni bees tibi kutege ile bulunji bado anga kwa bana mundo
0: karuje maulile
5: Esawa diweza isatwe do kuncho
6: Busoga Royal Radio.

0: okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Afrika nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwaneze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Abakulembeze bogere binji kunte katike dokulonda obukulembeze obwibya lobuli kuyinda indo mwezi ogwida ata kasira kampigano babali abami okuva busoga yivo kutoka ikanga na yanga Uganda bakayugira ebigambo binji no kunte katike dokweke bibanda gabutonde eda abantu abandi bali kolebira amati akasira kampigano obwemfanga muteke bibanga bulungi bana bangirwa kuba bidata bangula ululyo lwendisi oliyotya ye mukagwa mugonzi aje kumire ku eyise antula ta chabazinga wa busoga chinana na mnana akatoneze muka gafama busoga royo akasira kama ulire agensonga ninze omuvwa bugweri asiri Ashraf wa man kusawi yo kusatu eyo kuncho lekanga kuwe mu bwiduvu genta andi sinago echancho eryo nakolu aliru na abasada okuvwa mu bitundu ebyenda ulu ebyiwanga lino eriya Uganda abatandi sokulu bulungi ibiramo nga bategeza anti we bafanga batajanga mu maiso kwekebedo bulungi abana babwe olwensonga edandaga butonde edinzo okuleka abana abiganga nerala abana babwe nga bawirwa yawirwa ente katekedo kwekebedo butafali obo mugenzi yali omwembi na chinko Paulo Kafiro dalese kubana 25 ababiri bakubebwa kuba ababe nga abana bemebe nabakakasibwa nebyuma nabakungu abakugu muiwanga Uganda ni balaba nabana ekyalese ebibuzi ebingi mu nsonga yenkebeza butonde okusinzira kuba kulembeza okuvwa ku wali mu bitundu ebyebugu eriyo era neirala isenkuru wekyalo ekyemakanda central ekyagandwa mu iguruza eri makutu omwami Maganda Muhammad Ali akobeire kiyemba Ivan nti bwafanga tawananga kwekebedda abaana be lwakuba ye abateeseteese obulungi ng'aduba nti abo baba ng'aleseeyo n'abo abaidde okusikira bulungi omusaayi gwe akuba nti akaseera kampigaano alina abakazi banabalambirira kyokka kyewuunisa nti ye nalimu embagadi nti mwandibaamu abaana abatali babi
2: nfunye okunalwa kw'amaani ebyavuyemu jeni ewa Kafwero nga nze omusaadda ndina abakazi kuba saawe nonze ina abakazi banagakagano nyekubiriza abakazi bange n'abaana bange ekyomutakikolanga nga ubasawe nonze ni kwa abana 28 ayo joko ya gana nge ya kaye bakanti baja kudieni nga zina mulimu abatali bange ba mama bakazi baife mwena abakola obwenzi oli mufumbo oli kola bwenzi mweire ku mpse yoti nungi kuba abana imasawe na baka Kafwero abasigala kunsi bali kulira mena kuyange ma bakazi bange na abana bange ekyo mutakikolanga niye ndibanga mfuye abana bona abazalibwa bano nenda basigale nga mwaya mwena muligalala byageni enze mbigobye yena na kubiulia ni mwasada banange bana mutabiereta ku yeni di kutulo munto ya kuila nao
1: ngovizi za kukumba libo abakubiriza benchi kedenda ulo edama gombolo kufuwa kumabitu nitu ndubile ya district ya yebu gweli baba ile bulungi nente katike dhukulo ndobu kule mbezi obu ya kilira iranga mumbere no betegezi za antie nengkula nido kuyamba kubulungi banu abakubiriza bete ba speaker abama gombolo la agenda ulo oku adio bulungi emirimu mkutu nduwa gonga bagimagana obulungi okusinza kuntekateke yokulonda yalese omwami waiswala manzani nga noli omukubiriza w'olukiiko olw'ebusemba tya town council mu bugu eriyo ngo yona alonda ibo okuba eiddo okuba omukubiriza owa walala era isenkulu

0: yangamba tiamanda gonna goyina waka. Bubangu gatunze n'ogamala wo, todda mu kusubula. Ekiddako nkuteeka mu business nnene. Mutima wasanyuka. Era nakikakasa nti omwami ono andowoozaako. Nadda eka ne mbirowoozaamu. Nayongera okubira muganda wange essimu. Nangamba ekyo kirungi. Era kikkirize. Ogenda okuli. Natandika okuba ng'ate nzikiriza bye yayogera. Omwami wange yakwata kapito wa miliyoni zaali 10 n'amumpa. Nangamba tandika onoonye ogenda okuba ng'ate okolera. Ennyumba bonna banga ogifunye ojja kuba ombuulira nze ssente nja kuba ate nkwongera ez'ekizimbe. Nafuna ennyumba era ne mmugamba. Yasasula buli kimu ne batereeza bulungi. Twateekamu edduuka erya chakala. Ngabamanyi bizinensi etandika mu kusooka eba esoomooleza ddala. Ebintu mu ntandikwa tebyatambula bulungi. Baagenda bamanyira mpolampola abantu baawera. Nafuna emikwano. Gimpaayo kiro 2. Mpaayo akasawo. Mpola bw'oti mpola. Wamagwe bizinensi yanyuma nnyo nnyo okusinga ey'amanda. Nafuna ssente. Natandika okubanga seraliikirira wadde. Natandika okulabika obulungi. Bannange nnagejja. Naye nga bulwenzi jjukira omwami wange ke yakola. Omutima gunfa. Nasaba Katonda ampa okusonyiwa omwami ono. Nasaba Katonda ampa omutima omwerabize. Ensonga zino nziveeko. Kyajja ku mutima kigenda mpola mpola. Naye nga bwe yabanga nga nnyiizizza. Bannange nga nziramu ne mbijjukira. Twatambulira mu bulamu bwa ssente. Nze n'omwami wange. Twazimba ku nnyumba eziwerako ez'abapangisa. Twafuna ssente abaana baffe batandika okusoma nga bagenda mu masomero ag'ebbeeyi. Bakasitoma nafunanga bangi ddala. Naye nga mpulira mu mutima guyaayaayaana mbe nga nfunayo omukwano gwange ow'enkalakkalira. Yennyini nnyini gwe ŋŋamba kino na kiri. Mukama yamumpa era yajjanga kasitoma aba bulijjo. Omukwano gwatandikira awo mpola mpola nga ne mudduka lyange atuula bannange ne tunyumya. Omwami wange tegwabanga muzeegwe kubanga afudde gy'ava nabanga tatuukira wa ku dduuka wano. Yagendanga bugenzi waka oluusi okusanga abaana. Nakolanga paka ssaawa nga 3 ez'ekiro ku 4 nange ne nnyinyuka ne ŋŋenda mmusanga. Namusanga ng'olumu afumbye nga naasizza ku baana bange ng'ayonjezza awaka. Wamma gwe ng'akulaga ddala nti ye musajja y'oyo ajjukira ennaku yaffe yonna ate mwattu mwe twayita. Ekiseera nga kitambulidde ddala omwami wange ssente zeeyongera. Mukama bwe yali ng'atujjukira bannange yatujjukirira ddala. Ssente zaawera awaka wano. Obulamu bwayongera okubanga butunyugondera awataali buzibu wadde. Agamba nabeera ku dduuka. Olunaku lwali lumu mukwano gwange ng'ajja nga ŋŋamba nkubuulire nti ye munnange omwami wange yaŋŋambye mutwaleko ewaka mu bazadde bange tugende munnange mwanjuleyo. Sawakana nga nzikiriza mutwale waka. Nange namugamba bamusiru omwami bwabanga yeevuddemu nagamba nti mutwaleko ewammwe lwaki obaogaana. Nange naziramu ne mugamba namuddamu ne mugamba nti nakkiriza era ng'emikolo namba n'ennaku ddi emikolo gino lwe gyali gigenda okubeerawo. Nasanyuka. Nangamba nti bonna bawezezza muno ebintu bye tutwala. Sukaali, sabbuuni n'ebisigadde. Soda byonna tujja binona wano gwe sitookinga. Mama gwe nasanyuka. Nazamu nangamba nti nedda n'ekirala. Okusinziira ku mukwano gwe tulina nze naawe. Mbadde nsaba ku mukolo guno. Beera metroni wange. Nasanyuka. Nempulira ng'omukyala neesize. Omukyala ono nali mulabidde ekiseera kya myaka ng'ebiri. Naye nga simulinaako buzibu. Naye nga tetukyalagana engeri gye nakolanga ku dduka nga linsiba ye yajjanga awaka wano. Nakanyanga kutegeera kimu nti ayina omwami. Ate omwami gw'alina yabanganga amunyumya nti omwami afiirayo ddala. agamba nti ekiseera nga kituuse ekyemikolo bajeti yayita nga buli kimu ekigenda maaso mukwano gwe nga jananyumiza nangamba kati basunze sente ziti yampadde obukadde bwe buti era ewaka ntuteyo sente bwe ziti ezigenda okuba nga ziddaabiza ennyumba y'abazadde bange namugamba abasajja abategeera ennaku zino babbula nakanyanga kimu mugamba munnange omusajja mukwate bulungi abasajja abagaba ennaku zino tebakyalabika nga tusikala ng'emboozi eza bulijjo ez'abakazi bannange nga tubeera waawo mpolampola bwe namala ng'ennaku nga ssatu nga simulabye ono nga mukubira kasimu mubuuza nga bwancaye oba oliawo ng'ajja lomu nga ngamba nayo wange nze nga nkukyalira nnyo lwaki tofunayo akadde n'ojjako ewange namugamba nja kujja naye obuzibu bwawo byonna lyedduuka lino oba wakavaawo ng'olowooza oba kasitoma ali eyo oba wakagugalawo ng'ogamba waliwo omuntu ayagala ebintu soli nsiba wabula ekyasinga okunsanyusa ku mwami wa mukwano gwange kwe kuba nti yali asazeewo bagende mu bazadde nga tannaba nakubanga atamufunamu omwana era twawayanga namugamba kati olabanga bwe kiri kiti bwe banga mikolo giwedde ekyalibadde ng'ekirabo eky'okusiima omwami ono kyalibadde kirungi obe ng'ate omuwaayo omwana twageresanga tutyo naye nga simanyi nti nze yeekwata mu kyenda mwannyini nnyini munda nga nkalakase nkola ku ssente za bakama bange nkomewo tweyongere mu maaso ono agamba nti Victoria University aliri mu university eri mu kibuga Kampala basomesa Master of Science mu Public Health ya mwaka gumu n'ekitundu ate mwe abagala okusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ne Postgraduate Diploma mu Education nga bya mwaka gumu babaaniriza basomesa Master of Science in Sexual and Reproductive Health mwaka gumu basomesa Master of Art in Peace mu Human Rights and Development emyaka ebiri basomesa Master of Business Administration mu Human Resource Management emyaka ebiri era basomesa Masters of Business Administration mu Accounting and Finance emyaka ebiri basomesa Masters of Arts in Mass Communication still 2 years bano nno basangibwa ku Victoria Tower plot number 1013 Ginger Road bakubire ku 07782 39 79 ojja kubanga obafuna mbogo bodaboda lonzi kwata 85 gwe munanga akoye okutuula waka ng'oli mwami agenda wali mu yafesi ya mogo boda lonzi mu kibuga ekye Jinja opposite Harred Petrol Station opposite Main Street munebo natuuka eyo oteeke sente zo ku meeza bajja kuwa pikipiki olondeko gy'oyagala balina TVSHLX 125 balina Hauge Express 125 balina Bajaj Boxer BM10 bonna bamaze okulondako manager ajja kutiramu amafuta ga 10,000 otandika okuvuga ddigi ovuge bodaboda osasula ddigiddigi y'abandi mpolampola era bw'onaagimalayo efuuka eyiyo buli wiiki ojasasulanga ssente ze munaaba mukkaanyizaako kubirako maneja omubuuze ayongere okukutangaaza ku nsonga eno ali ku 07046015594 oba 07782741084 ojja kubanga ate otegeera ebisingako wano
1: kamuli kabiri lubaire ekaadi ditemalabyalina musoka lwoyo radio kabiri dize era nga kununa ditandikire kamuli ekisozi awo mu kisawe kya Lwanyama Primary School ena kutoa mwezi didakuba 27 mwezi guno ogwomukaaga kale abantu be butansi mbula muti kasambira nawanyaga obulopa namwendwa abantu be kasolwe buyende abantu be kagumba abantu be kasokwe galilaya n'ebitundu ebiriirainewo mwende mubona abaana be basamba enanga muterabira nti tujja kusama mu mpira wakati w'abakozi ba Busoga Royal Radio Sanyuka TV ni timu ye kamuli binabinabena bijja kuba live ku Busoga Royal Radio ni kulutimbe olwa Sanyuka TV egaali dino ditegekeibwa Busoga Royal Radio dawagirwa
2: Sanyuka TV feba no dala
1: BM Events
2: We plan your party.
3: Mwage senswa.
4: Chichi.
3: Mwaga uliday.
4: Agariwa.
3: Chitongole chiweza chomsoro mundamu guwanga echa yuwara. Chukua domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechi sonyo wukumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro okukubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Chisonyo wukumakoba ni ingasi. Chukwile umbagina uo. Choka chisingo kusanyo sa chichi. Yuwa rege na kusindikira ubaka obukwata ku musorogo ngekoze sa SMS awamu ne email yo buterevu osoro kumanya ekikubanjibwa jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyi wo kiri kigwako nga asatu ogw'omukaaga biri abiri mu mukaaga n'olwekyo sasula omusolo gwogwo kw'ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulundi Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
5: Amaino mukanwa cha mugaso ino obayiro kidintu ofirwa amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emirembe jikubula n'ekintu kye wandikoze umaliriza kikulemye olwensonga nti okwekiririzamu kuba kwakendeera anti embole kamu maisogo eba yakyukaira nakamwendo mwenu kwewalinanga esaweyo obo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwa emirimo anti oba tokayala mu baino ate mu masomero embere n'olwise kosa ni performance y'abaana tina kindi okulemererwa okusoma olw'okuba ng'ola ekintu ekitaita mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari wubo yendo kuiza kamwenu mwenu ko neisubi, chali naku, abakugumu vya amaino wubo chali naku aba Hope Smiles, Kuchira Road Broadford 7, Kamu Medical Center wubo bakubile kuku, note musambu munana itanu isa tuibili musambu, note mukaga noti, niku note musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu
6: mwazei febendo
7: famu tu, mchibu mwibi abantu mchibuga, wama kankula girile, abantu wama kore mitekele kika mchibuga, nabakuwa graphics, bali mchibuga ibinda Kulukudo lwa Catch Road East. Kuchizimbe cha chisacha mkama Arcade. Eduka LP06 toyambu kamadala. Ate toy kilagansi mu basement. Terera buterere. Vambeli yao. Bakula branding. Uwabulichika. Self-inking stamps. Ni company sales. Banners. Chiyute PVC printing. Obo kube vipande binini. Bakuteri vigambo. Nebifananyi. Kubikopo. Kupeni. Kuambrela. Kusawezo mungaru. Nesawezo kubisenge. Baso buru kutere chifananyi. Ube chigambo kunkofira. Uba key holders. Na zoba zikora. Atela bateke vigambo. Gambo nebifana nyi ku t-shirts bakola gravestones engraving large format printing ne plotting uliche weta azenga chikwata ku branding obo kuandike bigambo nebifana nyi bachikola wali ku core graphics ukumanya bisinga woba 10753 26 10 mukaga 1 0 2 2 mukaga 0
8: owa boda ndire eti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwanika
9: Lero nasuri watijia asugula kutuwala kuituwa alido. Saiji gane chikulu na kabili kuzo uwa. Ateno kutu gulikunu maino. Nechindi. Kawala kange. Kona kalina kiseji galtenga nubu bilingu wana kukasu yeino. Kale chendi saba. Ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
8: Ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji. Aya nina amageza agea vizibu ya ebi nabiona. Ni Saina Horn.
9: Saina Horn.
8: Iye Saina Horn. Ona idida makerenda ni syrup. Saina Horn akuma angolimu chamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibo namu. Ate akuweweza kunomu suda. Oloni echikololo ni senyiga. Ebyo tabibo namu. Mira Saina Horn. Oide mbula muwe obulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo na umusawu. Obuba kabuno. Buka kasibwa. Bana ifaba National Drug Authority.
10: Eidagala lino. Lingi zibwa. Erali asansan zibwa. Aba Z Pharmaceuticals Limited.
11: Esawa. Diritanwe do kuncho. Webale kukasana.
12: Kusoga. Royal Radio.

kati aba ajirenda abali kumpuliriza nga mpita kumikutu ebiyunga bantu edaladi yenu ngori Dubai ori Oman oriko kata nensi ebindi ndindi abali yenu balira maziga ebitongole ebikuma idembe be investor baba wewe tabo wewe tebati

terera tulunse mbuzi katulengeze ku katono munsi dabe nedidenda memale tutereri obulungi twire kubutaka mwiwanga wano Uganda tulunse bulungi ku nsonge denda ulo program ya rutabalo kuyaisi bantu lata chabazinga wabusoga china na munana katonize mukaga fama olwebiseere ebifunda tujja kulesa edachi kantono de tulinge ku munsi edenda katono kukulengeza yobulengeze tuire kubutaka ewaka wano tulingirire bulungi ensonga nga ensi wetambula obulungi akasira kabuti program na wow mva kuida ku muzindalo nga muiwanga lya Venezuela nakutegezizo olwe igulo twapima ni musisi amani galina nga asoba obutundu tundu omusanvu n'obukutukutu obugwamu amakulu nti mungi ino yakosisa abantu ebitongole ebitakiriza obulamu obw'abantu n'ebiringirira enkola ey'okutakiriza abantu mu mbeera ng'eyo ekyomusalaba omumyufu ndikirengera bakajja mu maiso okwenunula abantu mu bifunfugu abagwire ebizimbe byabagwira wembakira omuzindaalo ng'ekitongole ekyensongera ebyobyobulamu mu nsi ya Venezuela kitegeeziza nti akasira kampegano baketegereza embeera era nga abantu abawera 235 n'abaakabalibwaku nti n'embuyaga edikazengo ye nga tubaze bali mu buliri bali kujja maiso nakuba nga baidandabibwa abali ku ndiri edendawulo iwe oli kuwuliriza eyeyisi bantu kyabazinga musisi yabairi w'amaani ino magnitudes 7 n'okusoba olunaku lwakusatu oruna kuruwa kuna niruno ruo kutanu baka jama iso okuagala abantu baka yebuli yeno ama kurunti tuida kubanga tuye tegerezo obulungi nze Venezuela mvuire yu tuabili nze kuruna kuruwa igulo tuapima ni musisi obuzito bwali ku obo msambuno kusoba yuyo sinzo kubatenga uuliriza awo tubanga tuvuire yu kankule ngeze ku echiri wali muiwanga lya Iran iwanga lya Israeli ni Amerika ena kudiweze chikumi na ikumi na mwenda buchanga wa jamaisi nukumanga baluwana wiridu liyabala mwao wapere wakale mbele za mchombe ochobu walabu wakati wenda gano wa Amerika omu Israeli amazima geni na iwanga lya Iran eyechi za mirembe mkutu ntundogweyo wabula wenfuo kukidida wanu nge iwanga lya Israeli liyeweze liyategeza ntitikajamu maiso okwe tegereza bulungi ebitundu tundu ebyo chombe chobolabu ebyenda uru Israeli yekoba ntieka ajamu maiso nokubanga erumbagana ere kubbe ebitundu tundu bya Lebanon eyamasirengeta ero kusinza ku Isaba minister wabirenga lodamu ku nifor wa lero owa Israeli omukuru Benjamin Netanyahu ategeziza nti bakajamu maiso sisabulungi emundu mu bitundu tundu ebya Lebanon eyamasirengeta paka ngabitegereza ensonga dino paka kusawisa mbayu Israeli wemba kiro muzindalo nga yairiza ebitundu tundu kirala ku bitano mu kitundu tundu eche cheiwanga wona walala Lebanon eya walala ebitundu tundu kirala ku bitano biri mu mikono domsada omu Israeli akakeza mundu mu kitundu tundu ogweyo nze yondekiriza nsobola kubatenga mvayira kutegeziza nti nsonga ye idembe lya buntu yetwidde okwetegereza olwaleero wano muiwanga Uganda ndi kwenda kwegeita buti ku lwekondo olulimu abaana ba Job Paul Kafwero bichi byebajja okuteesaaku era kiki ekiirako okusinziira ni omunamateeka owa famiri eyo kyali kutegeeza akasira ka buti bali ebuku bali mu bitundu tundu bya wale ebukunja

0: awa famire mbakanyiza bafune woku meeting abo abayise woku musayi okulabanga batereza nokongera kusumula ininga estate yomugenzi era tetegedde ko nti balangiride mu butongole with the guidance of ndoza enyimba za kitabwe into olumbe lw'omugenzi ujja kwabizibwa ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gwa kasambula gwe gw'omwezi ogujja lujja kuba lwa mukaaga so byebimu ku bagi bagenda okuwayawayamu n'okuba mu empawa
1: kuyalata isibantu kyabazinga wabusuga programu rutabalo kati ndikiriza tutandike ebitulese olunaku olwa lwaleero mu lutabalo wano ensonga ekyo bwetambula awazira kubuusabuusa nsonga yindi butimpagano mpuliriza ndikwenda ensonga eno baanakazaire abewanga mugiwulirize bulungi abaana abato abatambula nga muva mu byalo okujja okunoonya ekyokola mu bibuga mugiwulirize bulungi poliisi wembeire nga ntandika nkutegeeziza nti mu bitundutundu bya bukomansimbi nerala poliisi yebeeta eyekanoni mu igoloza eryebutinga eriku abantu bevuniiza bana baida kugiyambako okubuulikiririza ku nsonga eyeitemu eyekuusa ku itemu attempted murder bagezaako okuyita omuntu maama ow'omwana omuto ow'emyezi omwezi mulala kikubebwa okuba nga omuwala ono omwezi ogubisewo omulala inumaawo abasaada bajja ku kyalo basatu ekyalo bakyeta kyambaala kyagaanibwa mu disitulikiti ya Kalungu ye baajya abantu basatu nga bali kunoonya omukozi owaawaka baajya mu maka ga muzeeyi Kasule Juma baatwala muwala we gwe beeta Nanos Christine wa myaka 16 edd'obukulu mu kaseera ako Christine oyo yali nga yazaala oba ng'ali n'omwana omuto ow'omwezi omulala bamusuubiza okuba nga bamutwala mu bitundutundu ebyo ajje mu maiso n'okuba nga apakasa oba afuuka omukozi owa waka okwawukana n'ebyo ebyali bimusuubizibwa Nanozi we baali bamutuusiisa mu bitundutundu eby'ekyalo ekyo ekyekanoni waaliyo omukyala ku kyalo oku eyali yalimbeiba nti yali nga amuzaalire omwana olwatuusa omuwala ono ow'emyaka 16 ali n'akaana akato olwo omuwala yatandika omugwebyagwebyawo yonsa omwana kumbi yali taidi nti bali mu kubayonsa omwana ekiseera kyekisembayo yali akaali awo ab'ebipanga baida batandika omutematema ku mutwe n'ebitundu ebindi eby'omubiri era nga basuubire nti yali afuire batambula bamuleka awo baajya okusinziira ku mukulu akulira ensonga edebyo byokwerinda ku kyalo okwo omukulu bamweta Michael Sempala alonsiisaako naifwe n'omuwala mwene ng'awaya emboozi nga lutabaalo w'endikulu wa yakaseera ka buti yatwinongola bulungi ebyaliwo weinwa w'ekitongole ekya poliisi mu bitundutundu bino mu kiketeze ekyo eky'emasaka twahakasirie ye nakakaisa nti bano baavuniziibwa baatwalibwa ku piriisi ey'ebukomansimbi nga n'okubuulikiririza kukaajya bulungi mu maiso baagemye omukyala ono eyali mbeibaawe eyali n'ekigenderero eky'okuyiba omwana era nga kikobe okuba nga omukyala oyo neyagema ebipanga yaatema mukyala mwine amwibe ku omwana baagemeibaawe gwe yali alimbye nti amuzaalire omwana ye namuvuunye baagema n'abafumba abandi babiri ku kyalo okwo abayamba ku bano okutuukiriza ekigendererwa kyabwe boona bavuunye n'aba abantu abana b'enkoko baire nga ntandikiriza bulungi ensonga eno

0: Songa etiweri mu bitundu ebyo tulina kuba begendereza ino abanoni emirimu. Omuntu aidda akolesa omukisa ogwo olw'obwavu olw'okuba mu mbeera embi nti buli wamu bisobeire. Oli ewaife ebuyende akalenzi kakuzaala mu eyo omwana olikujaga yagono nakyakukola ole yeyambisa okuba nti ozira kiyiraku ajje akuba ebipanga akuyitira eyo beyise baganda bange ba bodaboda mu ngeri eyo. Nifu abanoonya emirimu mu mbeera efaanana ku ng'eyo agasaada agavuga empanka ago g'onoonya obwana obuto lwa mbeera eyo yakunoonya mirimu. Tulina okuba nga amazima ge ne twegendereza n'okwetegereza ino ensonga nga dino ku yeyise bantu lata kyabazinga wa Busoga 48 akamobe mukaga fama ebigambo ebivuire eyo ni bino
1: namba soko nsepo yo mwana nenga no mwana yebazi nemubuza owasi muyo sanga yebazi nagamba kani nde bano baje bisa tigera kogo kubiri anauli ranti wantem nemubuza ne yebracho ntema nenjaga omuranisa mwana nagwa abadala bali nabo mbonu ono muntu mukuru tatoje mulusoba nagamba kano nkeso bole nantuga gayali amanyi mfudu etanda wena wanazukuka nengena ngane walda
2: wakera kumacha ne batukubira simu ndi waliye wa mchala nge wa mchala biri mukatonda basudde wo mchala ba mutemye temye ne tugendawo okutuka wonga bambi atawa nayo wayo tufunya omukisa tubadde tuliyawo nga bazze nga banonyereza nge yabbo omwana abate mate mu muntu oyo ate bampi ba kuchalo bulijjo tulaba nga ino omwana abadde ayinwago yasiba olubuto mvubuka
0: program olutabalo ndi musada muva bugwerye makutu ninze Ashraf Waman Ramin ibigambo bifunye bulungi kati ndikiriza tuingire bulungi mu nsonga eno eibe okuniza abangi kyokanga ezira gutujja kwetondera olwa makulu agensonga

Right. Kale. Oliku chinana na munana. Akatunizo mkagabu soga Royal Radio. Dachika diri munana. Ene dibise kusawa. Eikumi. Una kuruwa kutana kuna mwezi diri makumi abina mkaga. Omwezi gwa mkaga. Omwaka mkumi biri makumi abina mkaga. Wasuzotia mkagwa mulunji. Osiviotia mkagwa mulunji. Wekaza. Joli kutusa kuengalo mkasera kano. Mkwaniriza mu program ebikusike The Royal Program. Mwidukulu wanja Kapitala Hassan Mwanga. Mazo kuba nga ningida kujama iso nukuba nga nkutambuza pake saa wandala ea kanzimye nzimye. Ojama iso nukuba ngote geren songanga weditambula. Eo nansu niwe na kwe David imba ili mkwe chumweketi mkweteze na andi muntu. Eo chitua ula. Abandi babaluwala stani na abaluwaza. Aaaa. Zekatonda ya ntonda na andwaza. Oite, elio. Elio gwenda wene nga koba ati. Mumwezo goku satusitani ya idaya tatagani obula mbuwa mama. Inzengo msado mwikiriza sitani. Tasinga katonda mani. Sobuli ya ichi ntuka kumungu na bachi. Geze. Mbele mkwe ichi mwekete mwekete. But finally I am here. Ndikuenda tujema iso nokuba nga tutandikirao. Kunsonga edijema iso miwanga leferi ya Uganda. Kuisa mazinga wa Afrika no kwetola NC yona yona. Kwa Pure Flow Financing abagimu nangi eda pichi pichi. Bakuwa pichi pichi kuchimanda mpola embele ya bange tambula maridadi sana. Anti mnangi balunji ino chiba kulaba chite gera. So lumu kamisi ndo jema iso nukuba angoba tukida kuplot namba yiku mna itani Radio Road. Bakuwa pichi pichi kuchimanda mpola embele tambule maridadi sana. Mkagwa mlunji. Najwa kukuleka wano. Na njida mumukasikirivu okusinza kumbira bajama iso nukuba nge tambla na kutegeza nti aba Patriotic League of Uganda nkan PLU batandise ente kateka efumula leader of opposition Joel Ssenyonyi okuva mu office eya leader of opposition olwensonga nti ajama iso nukuba nga alumba mukama waibwe eranga ni CDF General Muhoozi Kainerugaba eranga ente kateka baditandi

Vosta zero hashe. Funa wanguzi oba odzw runako nga buva mu timo eyaba na mawulire. Nga buva mu timo eyaba na mawulire abakola sports omu ku stadium zi ku ma radio ni TV okuva mawanga nga Europe, America, Asia, South America, Nense Dindi, Kamala, Nigasta, ibirimwenda musanvu sta zero hashe. Funa obuwanguzi atenga obuwanguzi obw'emipiira edensi yona yona bwetengerere ku ngalodo ng'okozesa Boom Sports Tips obukodyo buno bukuwanguzise obuwanguzi buli guaranteed buli lunako mulungi na chohani guno muddenene bw'omubisi ogw'endoki oguli konko mulimu ekirisa kwota ebirungo kamala mulungi na chohani ono akuma omubiri nga mulamu bulungi atenga tigujira mu ndwaire akuma omutima nga gukuba bulungi yatulamu ebikyafu mu mubiri ekiguyamba okuba nga guzimba obutafaali wasigala ng'oboneka ng'oli muto buli ssaawa mulungi na Johani atundibwa eri ababenda ekirala ekirala nyemubungi era nga pakingibwa mu buzito omuli lita z'abiri lita z'eikumi lita z'eitaano lita z'eisatu lita endala gramu z'ebitaano gramu ebibiri n'ataano n'obuzito obundi kamala abatusi baka ba press bless era nga bano bakukolera ni mulungi nutritious porridge buja omera batokota n'abakulo milk powder amata g'obuwunga agalimu ebirungo ebiyamba okuzimba omubiri n'okuziza endwaire mu mubiri ogw'omuntu kwota local packed chicken enkoko eyifensoga eyekinagira yeneene ng'epakingibwa bukalamu ino kale buterevu mwabaagaane mu kibuga ekyeyinda kokachi road awokumu ku plaza room number 18 bakola delivery eri abali mu kibuga ni kumbali okw'ekibuga tamu oda yo wabakyalireko tojja kweidusa bitakuzira musanvu ine isatu ikumi nandala kinaana na mukaaga asatu obazira musanvu mukaaga itaano abiri n'eitaano ziro munaana ataano n'eitaano mulungi na Johani live longer and healthier. Planet Germany Solars Limited bano bakutusa ku fridge ku kibanda mpola eda solar neda masanalaze fridge eda masanalaze hoja kutayo kwa mpia disokerera emitwalo 15 eda solar emitwalo 85 uzasulenga ku mpola mpola bulisasira bakuletere battery eda lithium empangazi dimaleme yake 10 nokweyongera yo atenga balina fridge eda display novuma bujis dispensers ku kibanda mpola bano bakuwera ku guarantee myaka ebiri wiring eba ya bwerere kale baagaane awo eiganga enyuma polisi enkulu ofuna ebisingawo oba okuba kuzira musanvu musanvu musanvu nandala nkaaga n'eisatu ataano munaana oba zira musanvu zero ina kinaana n'ebiri nkaaga na munaana abiri n'ebiri oba WhatsApp namba ibwe eri zira musanvu itaano ina ataano na mwenda ataano nandala nsanvu n'eitaano otasubwa obugaali bwa busoga Royal Radio awo ekisozi buzaaya mu district ye Kamuli tulikuja kuba ku kisaawe ekyalwa nyama primary school olunaku olw'omukaaga olw'enkyo ngena kwedo mwezi abiri na musanvu era nga tuda kuba n'emizaano muli omupiira okulumukira mu kutiya empake dokwemba n'abembi kamala wewandise n'ekigomo Simon ngobita kuzira musanvu itaano ina ikumi n'eisatu ziro isatu ikumi n'eitaano oba Livingston mukose kuzira musanvu ziro itaano ikumi n'eina nkaaga nsanvu n'eitaano dakiika kadiri kumi nandala edimaze okwegaana essaawa ikumi n'ebiri edolweigulo ebirango byaffe bikanzaawo katwireyo mu puloguraamu ebikusike ni mukama wange Hasani Muwanga nsigere neigaga Dorine Olivia nkwendeza weekendi enunji abantu abeka muli olunako olw'enkyo tutoleire era nga tulikubanga tuidawo.

0: Eri ku yidda yo.
1: Mukose Livingstone ate nga omutesitesinga ate nize kabakyaza. Ndi kwenda akukubira abantu omulanga.
0: Yes.
1: Nti nga kamuli yona. Amagombolola bwe gali 22 mu Kamuli District.
0: Otyo.
1: Ndi kubakunga. Nze nga Mukose Livingstone. N'obwegendereza twalonda ekisaawe ekya Lwanyama nga banaife abeekayunga abekyabazaala nga twabona nga eyo neyali senta abantu besobola okuboneka nga bakoba banaife abeeruuka okusobola okutegaitako nenda okukunga abantu mwena nti oterekaayo iwoonaaba ng'osigaire n'otayidda kubona mizaano gyo kuba omwembi abembi bonabona abebusoga bonabona
0: bajja kubaawo
1: omupiira kuba mperano omusaada kyewalyanga atabonekangaku omusaada ali kujja okuba namba 7 omukyotala
0: ndimu
1: ate omukyotala abantu abandi bali kuba kwepa patiza bwerere kuba
0: yes
1: okusinza ku size yange nize mwene ndi kuba mu miti nize ndi gemegole okusinzira mwami Kibomberi ya mukaya mmeya wa Kisozi Town Council agwako yatajja kubaina nga alikulowooza nti atakwira kuteba nti nkobye nina okuyigala
0: nezira
1: goolo
0: neze
1: baide
0: mwana
1: mu mulamwa nikoba ebigambo bino ku nsonga ya LC1 abantu abandi baida ba complaining bakaba ati bana kisera kya kujja kusimba line ati ife tutida kusobola kujja aye nga mbutuufu omukulembeze wa LC1 na kubeera omubulungi ni mububi ze nga kida kwawukala ni mwami kyewalyanga naye n'okukunga abantu ba buliido mwena kyesaabwe betuuseyo okujja okuboneka nga tujja kulonda kaluka
0: LC1
1: kitukiremu tujje tulonda abakulembeze abanaatugasa mwe bale kuweereza
0: mwe bale ino jukiza abantu bebukula Robert kakamwa Robert kakamwa
2: Musajja
0: mukulu pole polite
2: muntu mulamu
0: chansinga kumwenda kumukulu wange
2: mwana wa chala badde kucha
0: uza chansinga kumwenda kumukulu wange Robert kakamwa musadati ya Katonda kolaga nanda abantu bali muchi bakuti ya Katonda nabutiza wasani kuba tulibakoja aliko Musaba kino mu mutima muki? Mulungi.
2: Mujjako mwana wa.
0: Mwana.
2: Ero singe tabi.
0: Hand over stamp. Nabo ti ajaji kwasa kojawe.
2: Okay.
0: Tubitwala mu mutima mulungi. Siko sikamuguwa.
2: Ibyo byachike rude.
0: Chetsingo kweta agabukulembeze kugenda mu maso.
2: Wayo basatu tusomeka.
0: Katwe basatu tusomeka business. Then tuumbe umba nga ni gasta ibili mwenda msambu sita ndala hash bakuwe sente. Tukobye ni gasta 2 9 7 *#, bakuwe sente mitwalo 10
2: bachia mani temukubye kwerwanako
0: namwe
2: mukuba
3: wanje
2: kupalo
3: kutuwereza
2: kale sebo
3: ni tangira ko wangu na burano kasone ru kwa district
2: hello
3: mugongo kiru ngiti na songa ngeria abantu abaja
0: Network ayo. Okay, network ayo tabaide nkala mwino kagame omulala to the business. Alikulaini.
2: Hello.
0: Alikulaini.
2: Wanji.
0: Wanji
2: sebo.
3: Mwana kutuweleza.
2: Nkala sebo.
3: Na magoba size okuve walogoma, ngoma na wanila ga district. Nikukunga abantu wanabona. Ndakaloke risi wanu. Na kwa mgatwe tulimujudu vyalo ya mpiba jaluji bachama nifiba jaluji ayo mtu walansi yotakanalo unaruma ukijo kulonda na ajo mgatwa ayo kati bajakui bakalulu obala ini bakaiba oba kaboku kii bakaiba asa zilu tujo buje tulonde
0: kali
3: ni magaba faizo kufena wako
0: kali omukulu waboza na message njilaba hili asilu kwa go tumutu kwa vila aliatia hili asilu kwa go mluwa hili Hili ya silu kwago, mwesiwe mwidukilo msangu wa mtaku. Hizi tuwa kutuma Messi prison. Saa weno yetu lukuwa gedla mu. Hili ya silu kwago, omlodi ya baide Kampala, former. Alimulago. Alimulago, ya alikuluwa alida. Gona agaliwo, tukukoba ili
2: jino sari. Hati walogu mpridom la romkuru gubatute mduwa alido.
0: Aliwo yate.
2: Yo ntiba mtute mduwa alido, uwa.
0: Aliwa.
2: Kale, tugene maso.
0: Alright, tolo business yolina wuntoli kusaidia.
2: Kakati wano banafe kansokere kubano baganda batuke shop

0: ensobi General Muhoozi z'akola si kale ye ng'omuntu akola ebintu ebitandisaanidde okukolebwa ng'omuntu ali ku ntikko y'amagye. Naye ensobi eri ku ki? Commander in chief. Bwote n'abuulirira abuulire Commander in chief akole omulimu gwe okulaba General Muhoozi amuzza mu layini. N'olwekyo bwekubaako obunafu mu bitongole ebyo era ne bwekuba nga kuvuddeko ebizibu nga bivudde mu bunafu bw'obutagonjola obulwadde obwo, ensobi eba nga teri kw'oyo akoze ebikorobero. Ensobi ebeera ku oyo alina obuvunaanyizibwa okulaba nti baako omuntu yenna ali wansi waki wansi we.
1: Mu mawulire gaffe amala getuyinawo akawungeeza k'olunaku olwaleero, Sheikh Kivumbi Muhammad Ngono yakolera program Dawa wano ku Busoga Royal Radio agenze mu maaso n'asaba abavubuka bonna okwetoola eggwanga okukozesa obulungi akadde ke babeera nako. Ono nno bino abituuseeko wadde ng'akulembeddemu okusaala Juma wali ku muzikiti ogw'amasigidi Takuwa mu disitulikiti ey'ebugiri olunaku olwaleero.
2: Tugambye nti nno obuvubuka abo nga tonna bakaddiwa bangi Allah batatuusiza mu bukadde abafudde nga baana bato ne bakutuusa mu eriya y'obuvubuka lafuba na nnyo obeere ng'otakabana nabo nga tonna bakaddiwa wa butwala wato kyasobola kukola bya kivubuka ng'aleesa obukadde. Nagamba nti wasuhatuka obulamu bwo bukolerere nnyo nga ebiyungo byo Allah nga tannaba bikyusa omuli amaaso go omuli amatu go kolera nnyo ebiyungo byo Allah nga tannabikuggyako. Okwere nnyo ginaaka kabula oginaaka kabula fakarika. Okwere nnyo obuvubuka, okwere nnyo obugagga bwo nga tannaba kwavuwala.
1: Kati bowa abayisiraamu abwetabye mu kusaala olunaku olwaleero ku muzigiti ogw'amasigidi Takuwa basime nnyo Sheikh Kivumbi olw'enjigiriza ennungi gy'abayigirizaamu olwaleero.
3: Amaina ninze Mususa Twairi nsaalire ku masigidi Takuwa ekitwalibwa n'ekitebe ekikulu ekya disitulikiti ya Bugiri. Tuli basiimu ino olw'okuba nga tusaire ne Sheikh Kivumbi, tuli basiimu ino n'omusomo gwatugaire wabula Busoga Royal mwebala okutuweereza nga ne Sheikh Kivumbi tukweyanziza webale ino webalira irala.
4: Tweyanziza nnyo era muwuliriza buli lunaku era nalwaleero anina nti atagenda kusaalira ku musigiti gwaffe ogwebugiri era musanzeewo yatusaaziza.
5: Amenya ga mugembe tebwa kibambo tufoiri okuva ebusoga ena wandoki nga nvuireyo okwidda okuwuliriza Sheikh Kivumbi atubuulire ino kusaawa 19 awo twabanga kale
6: kozi amaina wamasali badiru nga birali woku muzikiti kuno ogwa disitulikiti ogwa Bugiri kimpayaisano y'amaani mbayimpulanga Sheikh ono ku rediyo nga ibanga timutegera nga timubona nkwaye kimpaya amaani era
1: akali byebyo. Ate bo abaka ba parliamenti balaze obukugu ku nsonga y'endagabutonde nga bakakasa nti ono sayansi atayinza kumala gawakanyizibwa. Olunaku olw'eggulo eggwanga lyawuniikiridde ebyavudde mu kukebera endagabutonde ey'omugenzi Paul Job Kafeero n'abaana be 25 ne kikakasibwa nti abaana bana bokka be b'entumbweze era nga kino kyaleseewo ebibuuzo binti mu bannayuganda. Kati omubaka wa Jinja South West ate nga musawo omutendeke Honorable Dr. Timothy Lusala Batua agamba nti enkola ey'okukebera endagabutonde kiyite DNA entuufu ddala okuleka nga omusawo yakoze ensobi ate nga nakyo tekitera kubeerawo olw'obukugu abakola omulimu ogwo bwe balina n'ebiragiro ebigobererwa.
7: Eyo testi mu nsalawo efaanana bw'etyo ey'obuzadde oba okuba omwana eri gold standard all over the world bukyanga etandika kuteebwa mu nkola tewakanyizibwangako. Researches mpitirivu ezikoleddwa zonna zonna zikakasa nti ntuufu. Teriyo ndala gye tulina era n'olw'amazima gaayo tesanyusa buli omu. Wabula tukkiriza nti ensobi oba errors zibaawo naye teziba ku technology, ziba ku human error. Akuggyeeko omusaayi n'aguteeka mu kakebe n'aguwandiikako erinnya lyo, ye bw'aguteeka mu kyuma kyo kyanukula ebivudde mu musaayi ogwo gw'ataddeyo. Guyinza okubanga gwe gugwo, guyinza okubanga si gwe gugwo, yeba human error. Naye yo kyonga ekyuma bw'oba okiwadde omusaayi oguvudde mu bantu ab'enjawulo kisalewo oba balina oluganda oba tebalina, kyo tekijja kulimba.
1: Omubaka w'ebbaale Honorable Charles Tebandeke naye agamba nti wadde enkola eno

0: ate busibwa busibwa naye abantu bali badde baddeyo ku nkola ezedda ezakozesebwa ngaokakasa abaana mu bika era ng'ono mu ngeri y'emu asabye abasajja okuba ab'obuvunaanyizibwa nga bw'aba afunye omukyala kirungi n'amukakasa ng'amuzimbira maka kino kikendezeko ku mbaliga omukazi z'ayinza okufuna ng'ali mu maka ga bbaawe.
1: Naye nze ndowooza nga mu Afrika naddala abasajja Abaganda baalinga bakalabakalaba basobola okugezaako engeri endala ne batestinga abaana bano mu ngeri ya kojja ne ssenga n'olugali. Omwana kyangu nnyo okumuzuula okumanyira ddala obanga wa famire eyo obanga si wa famire eyo. Abamu baakumanga ekyoto ekinene omwana n'abuuka oyo nga bw'ataba wa famire eyo ng'agwiramu ddala. Abamu nga bagenda ku migga emitala w'omugga n'abuuka bw'abanga si wa famire eyo ng'asiga Daloma. Ate enkola endala yalinga y'abasaalongo ng'omusajja okwata omukono gwo n'ogukuba omwana mu mutwe ekyo kikolebwa ng'akyali muwere bw'abanga si wuwo ng'omukyala amukusibako akalirawo mbagirawo kaakati nga n'omukyala tasobola kuwaayo mwana gwe yeekakasa nti si wuwo kugamba nti wuwo kuba bw'ona agalula omukono okube mu mutwe akale then nga maama y'aba akafiiridde
0: kali byebyo. Ate ebyo nayo nga tuvuddeyo eyo nga tuvuddeyo ate ekibiina kinuupu kigamba nti eky'okuwandiika ebbaluwa nga kisaba okwegatta mu butongole ku mukago ogutaba ebibiina by'obufuzi mu ggwanga gu iPod bakikoledde wakati mu bulumi kuba basindikiriziddwa etteeka eribakaka okugwegattako. Ateekerateekera ekibiina kino David Lewis Lubongoya atubulidde nti omukago gwa iPod gwennyini gulinga okugezaako okubaggalira ebweru olw'obukwakkuli z'obwenjawulo bwe bagezaako okubateekako n'ekigendererwa eky'okuzingamya enzirukanya y'emirimu mu kibiina kyabwe. Omwaka oguwedde paalamenti yayisa ennongoosereza nti buli kibiina kya byabufuzi okuddamu okufuna ssente za gavumenti kirina okuba nga kigenze maaso n'okwegatta ku mukago ogwa iPod.
2: Bagenda ne bakyusa etteeka ne bagenda mu paalamenti ne bakyusa etteeka ne bafuula iPod kitongole kya gavumenti nga bwe mbagambe luli teyali kitongole kya gavumenti so yali optional ne bakifuula mandatory
3: naye bana ba iPod baatuteekako akazizo ne bagamba nti bwe mba mwagala kwegatta ku iPod mwina okuwandiika ebbaluwa netubaddamu netubagamba nti kati etteeka likifuula mandatory ffe okubeera mu iPod ne batugamba naye mwina oku expressing interest formally kitwakola naffe twabawandiikira omwaka oguwedde okay mu biseera ebyo ebbanga lino lyonna tubadde tulinze baddemu era gye buvuddeko ne batulamu ne batugamba nti ebbaluwa gye mwawandiika tetwakitegeera bulungi ekyolaba kale tugenda kuddamu tuwandiika endala era eyo ebbaluwa gy'olabye mu bbaluwa yaabwe ofcourse baali bagambe nti pulezidenti w'ekibiina yennyini alina okubeerawo n'asainigeza empapula ne tubagamba nedda mu ssemateeka yaffe pulezidenti bw'aba taliiwo ne tubeera ne acting pulezidenti abeera n'obuyinza bonna bonna obukola emirimu pulezidenti gye yali badde akola so ebbaluwa eyo katulinde tulabe ki kye banaatugamba eryo etteeka n'enkyukakyuka ezaakolebwamu zonna zaali zitagetinga NUP bolaba omwaka guno gwonna tugumaze nga tetufuna ssente.
0: Lubongoya agamba nti mu kaseera kano ekibiina kinuupu kiri mu katu ak'obwavu olw'okuba nti balina dda ekikumi n'ekimu ekigenda maaso n'okutambuza emirimu gy'ekibiina.
3: Essente ze twalibadde tufuna ne mu bitongole ebirala byonna byonna baziteekako akazito recently bayisiza sovereignty bill nga bagamba tosobola kufuna ssente ezo nti abaana abamu be twali tuweerera tebakyasoma lwaki lwa mbeera y'essente mwalabanga ebbanga lyonna lyonna tubadde tukola ebintu bingi ng'ekibiina activities zaffe nationwide tour n'ebirala naye byonna byonna byetaaga ssente bwe mba temulina ssente kiba kizibu twakava mu kalulu kanake kalangala baani abayambyeko ababaka baffe aba paalamenti be basonze ssente ne bazeesondamu zizituyambye mu baelection eno naye nabo tuba tetwagala kubateekako akazito buli kiseera mubeere mutwa kino mubeere mutwa kino.
0: Ate ogwo nga guli gutyo ye ssentebe akulira obwegassi n'enkulaakulana mu disitulikiti y'e Buvuma mu ggombolola y'ekiteredde Kiterende Isabelle Steven Japan asabye abalimi bonna bonna mu disitulikiti eno genda maaso n'okulabirira ennimiro zaabwe za kokonaati basobole okuba nga ate bafuna amakungula ag'enkizo. Bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire ono yeebazza nnyo gavumenti ya kuno olw'okubafugirira omusimbi ogw'okwewola ekibayambye ennyo nga bo bannabuvuma okugenda maaso naddala mu nkola ey'ebyobulimi.
4: abalimi banange abali mu kiteredde mwena mwena okulabirira ebinazi obutabirekera nsiko okubita ku fertilizer mu bwire bwabyo wetuyamba tutole mu bwavu ndi kusaba abalimi banange era nesaa oyokuba nti twegombeso akali kusimba binazi asobole yino okuba nga asimba binazi kuba saano omulimi w'ekinazi tali kulya ino mubeera mbi ali kukungula embeera embi twamaze okudisindika inuma tulikutandika kujamberi n'ekyekiri saa dino bw'otuuka ku ofiisi yaife ebbanka datujye ku ebbanka edabeere nabwene ku ebbanka isatu nga dirikutusabamu emirimu ditukolemu emirimu tibona nga kuba ku kirime mwani oba pamba nga bbanka dikirumba yaba nga disobola okusavinga abantu abalimi abagamagana nabirime ebyo ziti n'ekirime nkyewuniza okuba n'ekitiibwa eky'amaani bbanka okuba nga didi okutuyayaanira okuba nga ditukolamu emirimu.
0: Ate ye ssentebe mu disitulikiti y'e Bugweri akulira akakiiko akalondoola ensaasaanya y'omuwi w'omusolo Kakayire Samuel bw'atyo avuddeyo n'asaba abasawo okugenda maaso n'okukola n'omutima gumu emirimu gyabwe basobole okulaba nti bataasa obulamu bwa bannayuganda. Ono nno bino abituuseeko bwadde ng'ayogerako ne bannamawulire olunaku olwaleero ng'agenda mu maaso n'okulambula ebizimbe ebyazimbiddwa ku ddwaliro erya Busesa Health Center 4 kw'oteeka ne Bugweri Gweri District Medical Store oba kiyite we bagenda okubanga ate batereka eddagala era ng'ensimbi zino zaabaweereddwa gavumenti ya kuno.
5: Nenda kusima nti olwaleero nkubyeko olubu lw'ekigere najja nalingako ekizimbe ekyazimbibwa okutegeka okutereka obulezi bwaife gye tweta medical store. Nenda kwebaza abakizimba nti bakizimba bulungi tuwene nga kya mulembe ino tukyayireyo twayagaana mu store wange obulezi buli mu kyododo twayagaana nga fridge edikuuma obulezi obwo butono ebikaddiriyo kyododo so twenda kusiima gavumenti eno olw'okuba nga yatuwa esente dizimba ekizimba ekyo ate yamala yatuweereza ebikozesebwa nga fridge n'obulezi ngeri tuweereza. Nenda bwakuba mulanga eri abasawo nti obulezi bwe buba buliwo tuteeye ebirowoozo tuteeye omukwano tuidandaba abalwaire baife basobole okuganulwa mu sente edayibeddampa musolo kuba sente obulezi obwo beva ku sente musolo gwetuwa ogwa buli lunaku. Abantu bwe banaatandika okumanya nti omusolo gwabwe bafuna obulezi bafuna obuidandabi bafuna okubudaabudibwa tibayida kwekana nsanga nga bali bakoba okuwa omusolo. So nenda kukubiriza abasawo bana mubeeyo mukole omulimu mulungi ate mukole n'omukwano nga mwenda.
0: Munsikirizagisa weno nga komye wano mbagalisa kusula bulungi abantu beka mu lunaku lwanca abantu beka mu lunaku lwanca tuli akulwa nyama primary school tuzina obugali bw'empaka okuddukira mu kutiya omupiira tujja abakuba amagoolo n'okusinga we mulowooza so mukereko muna kuncho tubikole yenze munakoki abancagalire mukama.
6: Ago gigabaddaga kakasiddwa mulunaku wano kuchinana munana akatunyize mukaga Busoga Royal Radio ondi kumwoyo
7: gakutusiddwako
8: nana habu mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendu adeza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority.
0: N'oluvannyuma olw'amawulire kati nno bino ebirango byanjawulo ekisooka kigamba nti olusoga ndiko season 2 yeeno kabiri ekubye koodi krediyo yakyabazinka omanye ensambo z'abasoga wekakasa ebikoiko omanye ebikwata ku bika by'abasoga enfumo z'abasoga ebyafaayo buwangwa oba mikolo gy'abasoga jangu wano ku 88.6 Busoga Royal Radio wewandiise n'omutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi bwanga oli wala kale akwata essimu yo okube ku namba eno gye ngenda okusomera era bajja kuba nga bakuwandiika enamba eri 0757 06 2188 njiddamu lusoga ndiko kwewandiisa mutwalo gumu gwokka ogw'ensimbi ng'ojja okontana eri 0757 06 2188 mukwano gwange olusoga ndiko guno mudenene omuwanguzi wa chapa cha itaka. Achino chigamba nti chokma lahabo medicine gori yotawanyizibwa maguru omutwe gukuluma omusudde gukuluma chiwato chifuba tosobola kutambula achokma lahabo medicine go ino kozesa erobula mojja kulyanga bukomiye omunage atempola mpola na walumisibwa amanyo gaguba galimwe bituli boteka ekinyogogobe kyo kya amanyo gasanyala amanyo gakunyenyera obunya mukamwa asanyisa nana habo mouthwash bano ojja kuunya bulunchi ojja kuunya kalosa na watawana kulira kwa bachaga mantono yenyini. Nana habu mauthi washi oja msanga mfamasizi. Ani druga shopsi okwetolola egwanga Uganda. Ategwa mchala alumisipango genze mzonga. Panake. Alumisipango genze mzonga gamba chumuti we kwa solanji umeni sirapu. Nawe toja kusigala techimu embera eja kubanga ate echokako. Solange Women Syrup yakakasibwa ne National Drug Authority oja msanga mu pharmacies ne drug shops okwetolola egwanga Uganda. Kankome wano mbagaliza ekire kirungi abantu beka muli nera nera runa kulwancha basebo ne banyabo mukereko.

0: Anji.
1: DJ Skum.
0: Andi kumoyo.
1: Ano omuyisa ijya ngoligi no omusaada wo mulevu kalanga jolo kwena mutumba kibali kiranga.
0: Sawa kemba tuje.
1: Ne nikwenda kemba kayazo.
0: Yaha.
1: Ndi wundi.
0: Ah, tukwenda tu.
1: Ako kavweyo.
0: Tuenda ambaire wanu.
1: Atwenda ambaire.
0: Sawa wenu tija ambaire.
1: Kati mpata soja.
0: Mhm.
1: Enzige.
0: Enzige.
1: Yeah.
0: Kali.
1: Kawo mereko.
0: Mhm.
1: Jene tikali kwana.
0: Aha.
1: Uliwese kakawali.
0: Sewa, yawese kakana enzige.
1: Eh?
0: Yawese kakana enzige, sewa otu manilira.
1: Kwa uwele katunjie.
0: Eee.